0: tufomubiri ule kava elio aleloka elo anje vati tumutwale kuchipatala wangu pantulimbi kuti yava ni malaria.
1: Malaria? Ubo wafia wukalamba sana kumuwa noshila fisha na 5 years kwa tilulu tefyo.
0: Mulandu inetuleka vilo kuya kuchipatala hapa penefye. Umunandi nanje vati ukutante meshte itari nomba fya alipua elo kutibamu mwona mwishita fya ii no no.
1: Oh, bashululu mwa sita wino kwangu kilo kumutwala kuchipatala wangu. Ba driver, tieni!

0: driver. Imini neni, naba mona. Bona Lulu, ni neni ende sheni.
1: Vashu Lulu, nishile foya kusenda. Ni mfika kale pamushika. Eh? Nishi musendela Lulu. Nishi yashupa.
0: Tule mtu wala pachipatala.
1: Imwe, pamula ndipo yakamubili ukukava.
0: Teko kava fie. Umunanja chufo mubili ule kava elio aleloka. Elo anje vati, tumutu wale kuchipatala wangu, pantuli mbikuti yaba ni malaria.
1: Malaria? Uwabuafia ukalamba sana kumuwa noshi lafisha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
0: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa pene fye. Umunandi nanje vati, ukutante meshte itari nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fye, hii no no.
1: Oh, awa bashululu mwasita wino kwa mwiki lukumu tola kuchipatala wangu. Driver, tieni!

0: driver, imini neni, naba mona. Bona lulu, ni neni, ende sheni.
1: Vashu lulu, nishide foya kusenda. Ni fika kare pamushika. Eh? Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
0: Tule mtu wala pachipatala.
1: Imwe, pamula ndipo ya kumubili kukava.
0: Teko kava fie, umu nanja chufu umubili ule kava, elio ale eloka. Elo anje vati, tumutuwa ala kuchipatala wangu, pantuli mbikuti yava ni malaria.
1: Malaria? Uwa wafia wukalamba sana kumuwa na ushila fisha na 5 years kwa tilulu, tethyo.
0: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa penefye. Umu nandi nanje vati, ukutante meshte itari nomba fia alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fye, ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwasita wino kwangu kilo kumutuwa kuchipatala wangu. Va driver, tieni!